0: I-enchila, minay ko kopya kabun menokyo. Bayan na ako rin makopya ng kitang ka, minay kitig kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: meriti? Hindi na kikopya. O saan ang nako ngayon tawan na bayan na kiyo?
1: O, irinogi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kiyo, oh boy?
0: O tapat kapiyo. Oh, eh, enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, piyo kurugyat. Mingilo, di. Kung ngayon ngayon tawan, hindi. Da, alam ka tila.
1: Is no makasusa intana pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kaila ko na da malas ko na mangin tong chilla.
1: Malas oh malas no pamag ginangono pud radio kani nga wetem harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ora mamaya kani nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Kapisa na nga saban, bayan ti palambusan ko ti truputan ka ngayong yadtawan mantak na daw bayan na kaduhan na panang walo tulang ka nam taon 2002 na panang manam kanalabos mada di tira kapisan mangingintong taon Malaysia mantak iti dapat watas panong kanan sigid mantak iti watas sa kiningaw kasaban bayan na rumasam idpipira kinainan panang kasadapan meninggarod may paitungos isa duho na kainan panang katutuwang rumasam isa duho na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa asiriba, aduho na badam talo darja Celsius. Matikiti, duwatasan na bawan ka, soban ba na rumasam isa duwan na kainan, panang sasadapan, meninggarod may paitangus, isa duwan na kainan. Panang katatuwang, rumasam isa duwan na kainan, linaso ba sa kawas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa asiriba, aduho na badam apat darja Celsius. Tainam ka, soban ba na rumasam isa duwan na kainan. Panang kasadapan, meninggarod may paitangus, isa duwa na kainan. Panang katatuwang, rumasam, isa duwa na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Linaso ba sa asiriba, duwa na padam talo darja Celsius. At tamunan ka, soban ba na nag-isa sadapan kaya? Rumasam, isa duwa na kainan. Linaso ba sa kawas, talo na padam duwa darja Celsius. Linaso ba sa asiriba, duwa na padam talo darja Celsius. Kaya nakapiyar, ruputan ko ngayong yatawan, mantak at adaw, bayanag, ya? Aduhan na padang walo, tulang ka-anam, taon 2002 na padang anam. Nalabos, mantak di tida kopisan, mangingintong timeless, ya? Mantak iti dapat tuatas, punong kainan sakit, alansan na kanon kapailaan ang nagikapasarahan. Ang ponsigaw to kakalkod at miyampay dahi hiti da radio, Kenya FM.

0: Genio FM.
1: Sinding-sinding ko sa download miss.
0: Kasi bahan ko sa suit.
1: Akal mo kinuha. Siyam na pa na mapat titik turo mega hertz.

Manija hindi na ka to sarita ko bay na kasi nan ko pangan at taso sampa ping silipar niya may gutil kasi. Pag ina mo tapos sining tapi na sining mo tadi David Mantal kagos tabok na kagos tabok to Joseph Sarudin na miagal rambiton kini FM kuhay aramay po.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun FPM kaninga buhoy aramay mo.
1: Sining man tadi ka Yokmen Tekal Sevista tinan ko milang bilang sining panikiano di Christopher ya kena FM ko hoy aramay ba

Ayang kada biar sining darong tong tong no digi sining man tadi Bodrick Paulus pinambatan ni hana Emily Quintin opus okudika. Sinusot kago sining man tadi koyok men teka sivista tinan ku milang bilang. Sinusot kago sining man tadi Honorius Basil tongus kagasay Batosia. Minagawitatan may niti jam kahapad. Kapadam 6 minit kasaban. At timpo-timpo ba'y natig ya? Iti da... Mayadat RTM click ya? Iti TV OK, channel TV OK. Nakatimpo na di jam kapad kasaban. Pialaan ya? Jordan Misap dot Argentina. Ba'y nati hitid minit ka kapadam 4 na? Minit ka hapadam lima na kaya Jordan Misap dot Argentina. Idang ka kagitan ko. Iti taguangan ko hara isa tiwi dagaya di binay. Minanya. Download that it RTM click. Minintang ko may ada channel TV OK. Kadi jam kapad ka saban teno. Naman-namot ba na ti Jordan Misap dot Argentina hitid minute ka hapadam lima. Kung mani ko dit ay sa amaan tay ka asimbayan na timpo diti mila ko nagida tamintang maya tumulamos idi da RTM click hitid TV OK. Kauruhan ngayon ko di kayo miyang pay dat makinangaw sining-sining pangalisa ganaw ay sanaswai to hitin na da Radio Kenya FM maya diti frequency. Siam na habo na mapat titik turo migas kena FM kuhoy aramay ba? Am kumadi ko di tara Facebook ya tapi nai. Kumadi ko di tara Facebook mila ko da magihum the channel dahay hiti the Facebook. Mana pa tay pa Keningaw FM hebat syoknya kya? Yung mga Keningaw FM hebat syoknya. Am kadada ko yung lihway da

mga follow. Ang kanan na gilihway, mga pangalike. Tay ka manada sila o, di tanda da tunturo kya. Hara video ko, dat minan ko pata da teno. Ipay kirad sa jam di nakatalib. Tulong-tulong orang susah kan dikit, tapi nay, ngayon da kayo. Ngayon da kayo. Patadayat, tunturod na kayo. Ay, na kayo ito na sala tunturod. Oh, dilag, ya. Na, ako ko po nalingasan ni Mamay Gutil. Adi, kapiag kasudong po tumiyad, pinay kita tiyari ni nga. No, kuro tuminan, no, paka nagtasoy sa lipar kung sa paping, kansiya ka. Kansiya, so, bilang ito sa lipar kasayangan saya. Saya-sayang dari istri saya. Lagi ito, kansiya ka. Opus tumad ya, yan sis di silipar daw, labid upus po ko, upus sa koruhang ni siya kaya, tapi tida pa. Mantad ba na, putus saudara, putus sahabat kasiya, putus sa gala-gala, ailan, kuringa, tinambad no. Ailan kuri, o ailan, ailan kuri, tinambad no, man kopya rip, minano kopya rip, minano pa kanil taso kasiya kaya. At agad, doon ko naman ako piyantiyari ni ka di andong, di kuha kaya, di ansis kaya. Alala. Ngapain ko naman tabi na nga, mingkas ito, madyalala kaya. Kada ko kukuray-kuray ay kaya tabi na, tina pa nga, ingkasan takaw, muna rin po, sunduan at kasaban ba na, naman naman di kayo dat, minum-minum dat kopi, naman naman di kayo makan na kasaban. Kanan lagi lihoy mga kanda tubat kya umadi ko di tara tubat at akanan megal kait akan talaraha ikancing manis ibuwa pinggang kay kait tubat at tundundo tubat at tapos 1-0 kya ito binay nakagul na kya ito binay kya Argentina isa Jordan 0 Agun na gitinog ya. Mantak dat tandangan persuma. Labus kotak. Labus kotak penalti. Minit ke hapadang walo. Tay ke minit ke 18. Pinetumpas si nombor pirati tapinay. Nombor hapadang misa. Saya ngarani di tapinay. Aku pakupiah na seriok. Kelso, kaya LD Kelso. Pero tumpas 1-0. Idlabus kutak penalty. Argentina isa, Jordan isa. Kini FM, kuhay aramay ba? Dato Francis Landang, lihuay na pa Sultan Kagus. Sining mati ni Betty Eling. Sa ngulon ko pusan ko, nagi Felix Don. Ika na sa ngulon ibian ko, kini nga FM, kuhay aramay ba?

0: Di Lombusano, Nyampai Dahai i Keningau FM. Siamo bodo batti turu megahertz kuhoi
1: arama aibo. Aing kada pian sinding dan kota-kota di kia sinding man tadi Dato Francis Landong Li Huai napa sinusot kagus sinding mati man tadi Betty Aling. Sangulon ka pusan ko am nagi sining mata di Flex Don Ikanos Ikanos sangulon ipion ku ingga suway ka ganti. Thank you. Minangoy tatan, minangoy jam ko hapat daluna pada ma 2 minit ka saban iti da kayo ng takaw. Nakatumpas, nakagugul ka 2 kaya. Gul ko may isa di tayo iminit ka hapat ng 8. Abay nanti, minute ka talo na hapad kya. Nakutumpas ka gugul ka dua. Tanangan penalty. Argentina 2. Argentina 2, Jordan isa kosong kya. Argentina 2, Jordan kosong. Iti minute ka talo na hapad kya. At pinatumpas si Argentina. Nok, piyang ko ready check kaila ay. Padahal ang mimbaro si siya kasi siya kaya. Namanamat ko mimbalata kiti konti. Namanamat ko mitang na TV. Aga, ayo TV datagwangan ko kaya. Kasuwang ako pa to binay. Aga, ayo TV ko iti datagwangan ko. Minan ya download na iti RTM Click. Nintan ko iti channel TV, okay? Matadidi, kakita ko jam kapira dat pinatumpas ang isaya pinatumpas, kaya teka pinagol ang timpo-timpo Argentina 2 Jordan kosong jam kapat talong na badam talong minit kasaban kakal ko dat miyang payda iti da Radio Kena FM at iti frequency siyam na badam apatitik turo megahertz Kena FM ko hiaramay ba. Amankan salam Malaysia Madani kumadika di Jajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sedangkan dat paparlan karajay nagkonti mantadok hitid kampung baginda kaningaw. Manganong ka siwatan mamasan kapi sedangkan kasaban hitid tadaw katuro kumadinsanan magkikinangaw alansan misngingis kasari kasiya. DJ, paparas nat kalau imesi panjaring kya. Aw panakuswa ng imesi. Namanamat ba nanti ilabos pa yung Messi kaya kang nakaswang magya. Ajam ko pa talon na padam 4 minit ka saban makinang ito pagos sinding sinding mata di Alice Paulus aralan ka po siyan so targaw sinding mata di Wawa kaupusan abnagi Jesus Redi Gusip sumandak pitas karahian ko Kenning FM kuhay aramay ba.

0: Kinonghono, Kiningaw FM, Niyampay Dahay, id ko sa limbahan, Boros Susu.
1: Yunus, mangkat kampung dan giloang. Bagang ato ko, kain sanay, tangang balut, magkinangaw, kasalimbahan, da baras gisun. Kuhay, aramay bo.
2: Aban na ti jam ko, hapa na patapad ang manang minit kasaban kaya. Naritipasan na ramit ko, mantad iti WhatsApp kina FM, mantad di sa igangaran iti din, lihuan ko na. DJ, tudo kayo kung kaya paingkura mintong main bola kuma i-TV. Paingka, tabinay. Mano download at RTM click maya dot Play Store, kaya? Mano kayo download at RTM click maya Play Store. May, sumuhan ko iti Play Store. Mano kayo download at RTM click. Ang ihumanan na iswang dot RTM click. Yeah? Sa kiran, amila dot mintang itiwik. Yeah? Mila naging mintang maya da telepawan. Yeah? Aba na di, jam ka hapon, apat na padam 2 minit kasaban, hiti minit ka apat na padam 2, Argentina na misap da Jordan, masapad 2-0. Yeah? Argentina pinatumpos, minit ka hapon ng 8. Gol kumadua, iminit ka talo na hapad. Jadan, masih pad kosong kya. Masanang dat, maginangot bagong sining sumusuhot. Sining matadi, Joseph Londo, Tanud Ralanto Sonong. Sotong ako sining matadi, Saplin Rasiman, untuk tadaw minggu. Nagi sining matadi, Kimon, aw ko na kayla ginawang no. Opupusan talo sining diti, arong otak kabarta ni Baari kita jam ko habari misa kasaban au puri manan timpun mamanaw kya kena FM ko ay aramay ba.

Pusika ko madi tapi naik ya tabalot ko i ayak do nakar ka titi the live TikTok ko saben benek ya. In kana ko pia sining narangot ko Reno Kulindog ay kapusan ko Genesia Duanis. Pompod kapusian. Tam nagi sining matadi dato John guys sa taragang rasok. Minugay tatan meniti jam ko pada misa 4:04 minit ka saben. Bahamat nakondali ko nakago kaya ito binay. Nakondali ko nakago tit minan potumpas agi ya. Maya di tit pialaan dat main ball taika iti da piala dunia World Cup piala dunia 2026 kaya FIFA 2026 Argentina misap dar Jordan. Kaya nanti Argentina tolu Jordan isa kaya. Iti tako minit ke walang unha padam isa ito pinay. Iti tako minit ke walang unha padam isa. Am nagi insam paping ito pinay Algeria. Algeria misap dot Austria. Nakatimpong di jam kapad kasaban dito ino ito pinay. Amila ko dat mintang mayadat live RTM click. Iti TV OK am nagi TV sukan kaya Bamat iti padikan tagisam kasliman baro susun kani FM tadobay na iba doon na padang walo tulan ka nam taon doon na ribu doon na padang manam siyaw sigara dahara boras ko dito ko piya nakanta ka ginawa di kayo tabinay nakatabak ginawa di kayo haramato pasan dita nakalamos tay ka ngaran ngaran dita ko piya na dawat makiampo na ko tabinay mantad pampad garam gisam timpurulok ya to yahanga tulong nito magiru mantad kasalan kaya sumungulit ang mulat pakarja IDJ Ijal asaliman baro sumurut intera jam ko promurut tanganu araw sabi ra jam ko talo ramay aralom ra kasaloran la ragu rahu ramurut pagayaman takaw monsoy bila kasari kaya tabinay pagayaman takaw monsoy. Amat kadali huay nagik ya simahan baraset malayo man tada jam katulo sa depan gisa margeta jam katuro tatuang at ang kiadan ko kayo tulo sining misusuhot sining man tadi Julius Jiwat sa daman panikiano di tabinay di tenok ya alangad ko di kayo sa tengago sining man tadi City Benjamin sorry sorry na po am nagi sa tengago sining man tadi Francis Batungan pipusan aw na tilambos. Mamusika kung mati kayo dit nakarikat. Mamusika dit pinatahak na give kya. Alansan na lidas terima awan na danto kong mata di sawat. Makaremat tatamba miyagal dat awag dit amilad pupus kya. Isang kapi salat kago. Balita sanang may tako na gampiyan no itarat may tako alingay. Matadaha di jajirin. Assalamualaikum. Salam alaikum. Madani. Hinako pa damat.

penyelesaian am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbur sur rakati mugan sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayar Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.